0: Sami sorry no pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchi misi. And mommy confidence. The muni nina.
1: Se wishia amana misi fite gusuna misrea. Eya wanwa wahu. Midi kayo chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba diye ni pa. Ewo biti yemuno. Enye diya ye kayo chako toothpaste. Ebo esin hubay. E free mwawa. Ebo esin mutukru. Esin ashe. Enye lumunka. Sure se. Amani. Kayo chako toothpaste insuniye. Yeti center for.
2: Midi ya majika chako. Ako toothpaste atubu. Mi isu nano pa. Nia na juwa miko dano. Ema mesi ye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na mesi 32 nini negu so.
1: Enkanenu ania mami numdi bidi